0: This is my station.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Dahil natupuan palig nila ang makalan na, natupuan pa palalalay nila ako sa buno. Dahil natupuan palig nila ang makalan na,